soko ni ata jito ni bayang ko jito naga ko na na naga ko nyo soko ni kutong ko nyo bonus ingin bonus jauh juga amuan kuno ame jai ka kuaut ATM mami chang ko ATM ya ni nyo amu ko ti la ATM ko ta ko itai buat ati kora mami jai buat ko ege namsi mengo ge jail status 74 ash ingian to get number tisap inguni kago ni ndai ge shangoi tak 35 ke ger yoto ngka te sun dai ge shangwan cheba cha mie te ne ge ago ni barai na tak ago I college ta gara ngun ago ti le me je bi ga ngi ga 55000 ni anga che ka la go college in inya ge to ko ne ju tu barai na tak kot ko ga nyo na go to mi nyo ru bonus ke go ni bonus kot ko mi nyo ru 55000 Kutko kuto minyo aginyo amenyo 55,000 kego ni bonus ne kita gene ta imeje tamwa nam kito si mengo geje ngen nguna sida agoi sai ke ngalali mami jina ga wache mami jina meje rabi nik nani ira nam si mengo status 74 ash labata go duget number 3 status 74 number 7 status 74 ash labata go duget number 7 kosenyo status 74 ash labata go duget Number 7 kago ni parento ne nege chutunguni yes amu wale jo bastore nengun ko yani from zero to hero so ameje yego hero nguno yego ndeno hero kutko mete ndaira bene you will be a hero for now amo status 74 ash labata ko do get number ngapi number 7 genyo rutendo na tokne ba rosmitei kale wale mungu story nengun yani kongete ke zero to hero

Haya tena nekararan ingyo nekakole amen mungu ni mwema kale mye Jehova betushek tukul kale chekikwai wakona baornatet na muja baorian ale kikwai nimi ang sabenyu. Ango takinye komitekin nekikwai Jehova ang sabenyu itinye baornatet na inekei. Nindaikoni barawindo imwa itinye ngolyo ne ilechini Jehova kongwai amu kikwai niang no. Haya kasayin niyo kakeker duket no takamo na lechini chutu agako ni barawindo. So kutko kechunde barawindo taki aku nasita. Menyama batika agi tiak ta 14,000 so megan show lege gersi mengut ko manyor 14,000 ko baru ko lege jilil lagi ni me jilil ni rupe so ngun ni kagoit kasarta na ko ni ketu ko su number 4 kibuane number 4 85,000 ko itiping mut araga 85,000 ni ako ni ndege sekso ko ngoi tak 40 geger so ameje chap chap itu status 74 ash number 4

0: Atinye kamangunata le bai bagasani nu mwechu le mi sai tamana genge ne ba kaskalen je subi ko logo yaga be meting no gindo ko gete ta cha fem ne bua kwane de tezekel serem kaindo je hembe to tabrani president William Ruto ya te ta kori cho to ke ba county assembly chamber in county ne babo met ne ge gete ke ba ise silingi shege million pogolai ngak sabi nyang mut kailas ne me be ga county assembly no ta obaga kwa uchno to ga le ka barunet ne mie en county salak me singe ta ba ke sul Hai ngatu tetap kayap ta tetap kan ran te ko chi ko maswe kap ka kamo ine ngale ju kan ko ngal jin me ba kap kon che simple na ba bomete ko orta ne kai tita agine ka vana ne ba bomete na to ko professor Hilary Barchoka kan ko pata ko gai mu ko ngal jin me ngi kap ta uni ta bomete ko ma ko lete se ta sarkali ni ko te jo orti nue ka pla mi sheke enge ta uni no to ba bomete ko enge ka ya mi se te kamo ko ra ko le Kau ye tersetai serikali ku teja kewan jo sega pinde keisha kengko maswe galak kete tering gemet kau indi korah serikali kau gere kole kai wang ye tekse tap kewan je tap pinde keisha keng nemi teka kau nenge kasarta neba arawe teka keng nemi tai kai mu korah kau tiak tak kori coba alie tap ingon je kau wang ye tekse ni kau ichi kap chi pokal keng gak sabi nyaglo kebe bertaneta anak ku fesuan aku tetat ku tai ge korah tekse itu nato neba kebe bertanoto neba ayeng kori ke million ab kori ke Elibu ayengu enge bometa unelibu taka enge ingsotik ago maswe gala keterter enge kaunti ni bobomete. Olega mogulete za serikali kote kori keditoi elibu shektaman enge kaunti ni bobomete. Tinye amune ne babai ba yet pika be mani ko subke agnaga ko telel kan gelel jine ta ba ishet ke bagen ke itam na se se aka midwave ne ko ga ko testa nga satan ba bitu shagar ta maksum ko gen ke met ko mugo lagu gon kai meta ke en pika be mani ye garu ta je sipitali shaga bor ko jenge ka nya et ka be ni talking to yet na ga testa en ko nu ta ke bagen ke no ta ba na se sa ko ko ta ka bana ek en be tu ta brani ko do jin sirinde ne one ba na se se set pa nya ko ko mugo le ka ko telel na se ka gelil chine ta gote tat ko ek eng bai shetang ga satan basa ai shaktip ta magangwan ko sukya ga chine tena ga ichina go ba ka sulda e ta ba maguti kwa ga ka gon ka miset eng na ses kole mami ta ka ko uti ta ga to kol ne ge chinna ga to kol eng ge jagat ko sukya ga muise te ne ge batai ke eng gote se ta ko gelil chine jagat pai shet eng sipitali shaka boror alake ga chino shakya ga gyan jin ko te set na to ne bala wen chota piche ba uinwe ge eng go maswe ga pai shet ago silingi shege anangonge te silingi shege libusomoka elibushak pa elibushak elibushak somogi pagal se sita gonam ago silingi shege libusisit ala wesa to kebang roi kanan ko uniforme ko aketes kongete silingi shege libutaman ago silingi shege libutaman angmutem kago mangge kibagenge shek chabarchin ge manda ne bagip ko sabe ago mogole be tu shekte sai ni chako gon sarkar ko chibige Jepa ematinue kapsanga, jemi emani kui cimagutik tukul jagi mage kongiringin betu sejotoga. Ago ngianye agu inuege, jeko kubuna lage kosuke agabu kini tenu kui bokibiga abimani kumaswe kiai mengaro shekwaga. Majekura sergali kigiranji ijageti jokui ben magarnatu shekwagi. Agi kwa jokura ripsetne amata pi kubuna ematinue kapsanga konamge angatutik abimani aga jotok kebabi kubuna ematinue kapsanga. Chota kosene niu ko alaking loga be mete kitasta gi subi eng newsroom na nyana bata HFM site mana goyeng awek sei aka logo yoga be met eng kain ta ki kurena ize kelserem testa ep chita HFM tu ge tap kalenjin
1: John ko ga logo yoga be met en nogindo en ta HFM
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
3: 107.5.5
2: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM

Hey, sa tira talaga high demand kabisa para na talaga ako sa amjerono kaya jang kabisa ko le way. Gabal gusup niya to. Hey, sa kuno talaga ako kiriwe chimbe tapray ni buwan at tuto din natin batajo express. Aso bit kinyo sigero ko kabi met in the coin. Big salute sa nchega tuto natin ako tira ni kasi natin batajo fem. Ako yung kuno kito fire. Ako sa kaba check mugit. Ay busalala. Aga tilgidogo. Niyam mega mugit. Aga jeng betena to fire asigigi chagwe betut not about tomorrow aga ligi to baba ya magun kaskalungu not dem nyene matian otu ye agsekel serem elugi gabe met in